0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. Two or more symptoms, anong

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red may work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan, safe ba yan, pinag-aralang mabuti ba yan, effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Double 1 Double 8
0: Double 1 Double 8

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong

0: or symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University.

0: DZXO.
1: Double one double eight.
0: DZXO.
1: Double one double eight.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Bio Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang hinilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: masakit ang ulo ko.
1: Red ni Merck pa. Iba ay Jessic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Bio Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang a Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Rex, me your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Double One Double
1: Eight.

0: Big Sound FM, Big Radio, One PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin natin mayin ang issue at batas dito sa Basta Batas!
1: Magandang hapon mga kabatas. Nako, isa na namang Sabado afternoon. Mga kabatas, isa na namang pumalaman at makwelang pag-alam at paghimay po sa issue at batas ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang issue, madami ho sa ating kabatas ang nalilito sa kung ano ba talaga ang mga karapatan ng lupon. Alin dito ang sakop ng otoridad nila at alin ang hindi na? Samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico, abangan po yan sa libreng payong legal. Issue at batas, ating pong aalamin at ihimayin dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama siyempre ang ating hagikik ng bayan, si Ms. Jen Galvez, and ang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Good afternoon!
2: Hagikik ng bayan.
3: Good afternoon, mga kabatas! Hello! O bakit may reklamo ka?
2: Wala.
3: Oh, yun. Buti naman.
2: Bakit ko naisip na may reklamo ako?
3: Ay, kasi yung tono mo, hagikik ng bayan.
2: May tono na nagre-reklamo. Hindi ganun yung tono
3: na nagre-reklamo. Hindi, nag-iisip ka eh.
2: Yung madalas na tono niya.
3: Okay. Hindi, oh. Nag-iisip si Attorney Edward. Ay, mga kabatas, magandang hapon po and welcome back. Uy, Rico John Ferrer. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na nag-birthday ka. Sana nagdala ka ng cake.
1: Okay. Oh, oh. Hindi, kasi yung cake, ginagawa pa sa Baguio. So...
3: Anong flavor? Malamang.
1: Strawberry. Ayan.
3: Oy, mga kabatas, Attorney Edward Chico, ang ating pag-uusapan ngayon, relate na relate yung mga kabatas natin kasi maraming mga nagka...
2: Yung mga mahilig makipag-away.
3: Hindi naman. Bakit ganun ka agad?
1: Ganun?
2: Oo, meron ako.
3: Hindi naman yun.
2: Yung chahin ko dati. Buwan-buwan, nalulupon eh. Lahat na inaawa yun eh.
3: Oo nga.
2: Diba, may mga ganun, laging nalulupon.
1: Parang hindi kompleto yung linggo pag walang naaway sa isang araw.
2: Pag hindi siya nakipag-away. So, lagi siya sinusubog sa barangay.
1: O, disuki na.
2: Oo. Yung naman isang barangay dati, di ba, napanood mo sa Maynila. Ang pinalulupon nila, yung chairman.
3: Pwede ba yun?
2: Chairman. Siyempre, pwede. Taga-barangay din yun eh.
3: Anyways.
1: Pwede yun.
3: Yung lupon, yung sa barangay ba na yan, attorney yung lupon, ang tawag ba dyan yan yung barangay justice? Tama ba?
2: Hindi, ang tawag yan, lupon ng mga tagapamayapa.
3: Yeah. Okay. Pwede mo bang ano?
2: Kasi ang purpose ng talaga na lupon ng tagapamayapa, as the term itself would suggest, magpapayapa sila, hindi ba? So nagpapacify sila, nagmimediate sila para magkasundo. Mm-hmm. Kaya lang maraming mga member lupon, hindi ba? Sila pa nakakagulo eh.
3: Abusado.
2: Hindi na magkasundo, nag-aaway lalo. Pero wag ko tayo ma-intimidate sa lupon, ano? Lalo na yung mga lupon na naiintindihan nila yung trabaho nila. Ang purpose lang po nila ay pagbatiin po tayo. Hindi sila korte, ha? Kasi maraming ganun. Ako, papabarangay ako, attorney. Baka mamaya mag-ruling yung barangay ng laban sa akin. Parang biased yung barangay, di ba? Wag ko kayong mag-alala because at the end of the day, hindi naman nun sila nagdi-decision doon sa pinag-aawayan ninyo. Ngayon, bakit ba kayo pumupunta sa lupon? Yeah. Maraming functions. Unang-una sa lahat, syempre magkakapit-bahay kayo. Maganda na mapag-usapan muna sa barangay kaysa pumunta kayo sa korte. Diba? Mm-hmm. Pangalawa, magastos pumunta talaga sa korte at pati panahon. Pangatlo, higit sa lahat, gusto din nating mabawasan yung mga sinasampan na kaso sa korte na kung tutuusin, nakakapagpabagal din ng mga proseso. Okay. Kasi isipin mo, isang RTC halimbawa ngayon, may 1,000 kaso. Kaya pagka nag-hearing ka halimbawa ng January, minsan eh, kahit na may continuous trial na tayo, walang magawa, susunod na hearing mo na March, di ba? April, hindi ba? So, isipin mo, mamumuti na yung buhok mo, hindi pa tapos yung kaso mo. Hindi ba? Yung anak mo.
1: Nakapagpatawad ka na, hindi pa tapos yung kaso.
2: Hindi po. Eh, minsan nga yung anak mo, hindi, di ba may joke nga niyan, yung abogado daw na... Yung abogado na nasa tagal ng kaso, yun ang pinanggastos niya daw dun sa anak niya para maging abogado na. So, nung naging abogado na, pumalit naman doon sa siya naman ang may hawak ng kaso. Di ba? Ganun yung joke eh. Tapos itong anak ang ginawa naman, pinatagal niya rin parang pinang-aral doon sa apo. So yung point natin, we're very, very litigious. So kaya nagkaroon ng Lupon ng tagapamayapa. Tandaan natin, hindi siya korte ha.
1: Okay.
2: Pag kayo pumunta sa Lupon, huwag kayong matatakot. Kung magamisa kasi, nakakatakot din kasi yung mga miyembro ng Lupon, minsan hindi nila alam na tagapamayapa sila.
1: Oh.
2: Minsan nga, nakakagulo pa, hindi ba nangakusa sila doon. Mm-hmm. So hindi dapat ganun ang training nila. Ang training nila, pagbatiin yun ng partido. Kasi alam mo na yung mga typical na Lupon, di ba mga itsura niya pagbabahil, kadalas may bilbinin. yung mga makachismosa.
3: Grabe naman.
2: Yung mga kadalasan na nasa Lupon. Eh. Tapos minsan yung paglalaki lasinggero. Di ba mga ganyan, hindi ba? Huwag ko kayong matatakot. Ang purpose lang po ng Lupon ay pagbatiin kayo. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng sigalot sa barangay ay pumupunta sa Lupon? Well, kung civil case yan at kayo yung magkapitbahay, so definitely you have to go to the Lupon para magkabati kayo. Kasi wala naman nakukulong sa kasong civil. Mm-hmm. So baka naman mas madali magkapatawaran. Mm-hmm. Ngayon, kapag ka ang kaso naman ang parusa ay lalampas na sa isang taon, hindi mo na kailangan pumunta ng Lupon. Alam ba, murder, homicide, yung mga malalaking kaso.
3: Yung criminal case, ganun?
2: Na mabibigat. Hindi na mabibigat. Pero kung mga slander lang, kadalasan naman kasi ang awit sa barangay, mga slander lang kasi maraming chismosa dyan. Eh, diba?
3: Totoo naman. Away, so, kapitbahay.
2: Yung tsahing ko na, kaya yung naging nalulupon kasi alam niya yung kwento sa buong barangay.
1: Mm.
2: So in fact, hindi pa nga nangyayari, nahulaan niya na. Iba yun eh. Bago niya, pag na-chismis niya na, hindi pa nangyayari yun. Diba? So lagi siya, totoo, lagi siya napupunta sa Lupon.
3: Uh-huh.
2: So ang purpose niya na ipagbatiin nga kayo. Ngayon, may mga kaso na jurisdictional requirement ang pagpunta sa Lupon.
1: Okay.
2: Ibig sabihin, kapag hindi ka pumunta sa Lupon, madi-dismiss yung kaso mo.
1: Kaparis
2: na? Yung mga kaso na dapat dumaan sa Lupon.
1: Ayan.
2: Kaya nung nabanggit ko kanina, yung mga kasong kriminal na medyo maliliit lang, hindi lalampas na isang taon ng pagkaparusa, tsaka yung mga civil cases. If you don't go through the Lupon, ay madidismiss yung kaso mo sa korte.
1: Parang naging requisite na yon.
2: Requirement. So paano ginagawa? Pupunta ka sa Lupon, kadalasan tatlong hearings yan eh. Mm-hmm. Diba? Tapos pag hindi kayo magkasundo, ini-issue ka na tinatawag na certificate to file action.
3: O yung CFA.
2: O but interestingly ha, hindi kasama sa Lupon ng korporasyon.
1: Ah, hindi kasama.
3: Okay.
2: Kapag ka-korporasyon, alam mo, kaaway mo korporasyon,
3: hindi ka na kailangan dumaan.
2: Kasi kailangan natural persons lang yan.
1: Okay.
2: Pero ako, may mga kliyente ako na mga kahit korporasyon na nagdedemanda, minsan yung representative, pinapapunta ko pa rin sa barangay kung magka-barangay kasi baka nga magkasundo.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Kasi malaking
3: just
2: bagay.
3: Just for the sake of that, pero hindi siya talaga required sa law, attorney.
2: Pero maraming mga magaling din talaga na Lupon eh.
1: Mm.
2: So, may mga award din yan ha. May mga barangay
3: sa DILG siguro.
2: Depende na yun sa LGU. Depende. Like sa Quezon City, if I'm not mistaken, in fairness kay Mayor Joy, alam ko may mga award dyan yung mga mahuhusay na Lupon.
1: Paano pag kayong isang party dun sa barangay, nagdala ng abogado, pwede daw ba yun?
2: Well, technically, hindi naman din talaga bawal yung abogado. Kaya alam, minsan yung mga Lupon, ayaw nga nila may abogado. Kasi gusto ng abogado mag-away para may kaso. Sayang naman yung appearance. Di ba sayang yung... But seriously, kadalasan, hindi talaga pinapupunta yung mga abogado kasi pag ando doon sila, minsan nakakagulo din sila, di ba?
1: Nakaka-intimidate din.
2: Although technically, parang hindi, wala naman ako nakita sa batas na bawal talaga. I really don't know, pero may mga nakikita ko pumunta rin yung mga abogado eh. Pero sinasabi sila ng Lupon na lang kayo, because basically dapat talaga niyan yung partido lang.
3: Halimbawa, attorney, sabi mo kasi, 'di ba, usually tatlong beses 'yan pinapag-usap. And then kung hindi magkasundo, even after the third try, saka bibigyan ng certificate to file action. Paano kung halimbawa sa una pa lang hindi nagkasundo? Gusto ko na ng certificate to file action. Ayoko na ng tatlo, ayoko nang tapusin 'yan. Pwede ba 'yan?
2: Minsan ini-insist talaga din ng Lupon na tatlong beses ano. Parang sa marami kasing ginawa yung batas na pwede kayong mag-mediate pag may kaso.
1: Mm-hmm.
2: Una mag-uumpisa niyan yung barangay. So sa barangay, kahit ayaw nyo pa lang sa una, talagang in-schedule nila ng kadalasan ng tatlo kasi balay mo magbago isip.
1: Uh-huh.
2: Diba misa kahit magkagalit yan, pagka nakausap, nakarinyo mo lang ng konti, baka naman pwedeng bumigay din.
1: Nalambing mo.
3: Mainit pa ng una
2: Kasi kadalasan, diba, pag unang sultada, medyo mainit ka.
3: Talagang ganun yung salita mo. Mga salitang barangay.
1: Sabong.
3: Okay.
2: Dapat kasi hindi kasi sigit pag di masyadong alam. Kasi napapahiya ka. Pinag-uusapan namin dito, sabong eh. Gusto mong mamahiya, lumabas ikaw.
3: Sabongero ka? Sabongero ka?
2: Hindi ba porkit ginamit ko yung salitang sultana, gusto mong sabongero ako? Yung ba ang ibig sabihin ng sabongero pag
3: hello,
2: ginamit
3: Gretchen
2: ko yung
3: term? Hello, Gretchen Pareto.
2: Oh, bakit siya sabongero si Gretchen? Oo, sinasabi bakit? Mo. Oo. Oh, hindi daw siya sabongero, sinasamaan niya lang dati si Atong
3: Ay. Talaga naman, hiyang-hiyan naman ako
2: hindi naman siya, hindi naman daw siya nag-ano, hindi naman daw siya tumasaya.
3: Okay, fine.
2: Oh, so anyways, yun nga yung sinasabi ko sa putakay ng barangay. O hindi

0: Saan na dapat?
1: Hindi, wala. Diretso na. Ngayon ang tanong natin ganito, kapag ikaw ay pumunta sa Lupon, makita mo ay ginawa yung batas para magkaroon ng pagkakataon ng magkasundo.
2: Okay. Yeah.
1: So yung una, lalo na kung civil case ito, di ba, dalaan barangay, hindi nagkasundo, nagsampan ng kaso, di ba, may certificate to file action. Pagdating sa barangay, during pre-trial, nire-refer pa yan sa mediation. After pre-trial, nire-refer yan sa mediation center.
0: Baka sakali kasi.
1: Para pwede pagkasunduin pa rin.
2: Okay.
1: O pagdating, pag hindi pa rin nagkasundo yan, dumidiretso na doon sa judge.
2: Uh-huh.
1: O, para pinagkakasundo pa rin sila.
2: Doon
1: so maraming pagkakataon talaga ang dinisenyo ang batas para magkasundo.
0: O, kasi nga ina-avoid po nila yung ano, yung file ka ng file sa kaso. Ang dami na ang kaso, no? Sa korte.
1: Marami kasi talaga yung mga kaso sa korte. Misa pa nga, di ba nagagalit yung korte, lalo na yung mga nagpapautang. Ginagawa nilang collection agency yung court.
2: Correct.
1: So lahat ng mga tumalbog na cheque, demanda sila ng demanda, eh nagagalit din ang korte kasi may marami naman sila inaasahan.
0: Halimbawa, attorney, nagkasundo na kami. Okay na. Okay na kami ni Rico dyan. Sige, hindi na kami magdidemandahan. Legal ba yung kasunduan na na-form because of the intervention ng Lupon?
1: Oo, it carries weight. Ano, pagka nagkasundo kayo, edi syempre, merong ano yan, merong ika nga ibasihan. Ano, kasi kinakailangan ay susundin mo yan, hindi ba? Yun ang pagkasunduan ninyo.
2: Mm-hmm. At pag hindi nasunod,
1: di syempre, you can always go to court dahil nga syempre, hindi na isunod.
2: Yun.
0: Ayun naman pala eh. O, so, malinaw mga kabatasan, yung mga mabibigat lang na criminal, yung mga civil cases, yung mga magagaan lang, less than one year.
1: Sa criminal cases, yung mga magagaan lang.
0: Oo, yung mga magagaan lang sa criminal cases, ang pupwede po na i-hear sa Lupon. Pero yung mga mabibigat na, hindi na po yan po pwede.
1: Kadalasan yung mga ejectment yan, mga ejectment cases, diba?
0: Yung utang.
1: Yung upa, okay, mga utang, hindi mabayaran.
0: So, pero wala naman silang karapatan magparusa, diba?
1: Wala, hindi sila nagdidesisyon. Yun nga ang isang gusto kong sabihin sa taong bayan, mga taong bayan.
0: Toko, alam mo naman to. Oh, grabe. Ano to, Senator?
1: Sampu-sampu lang ang nanunood.
0: Uy, grabe ka.
1: Hindi, ganito. Ano? Gusto ko lang sabihin sa mga taong bayan po, sa mga nakikinig sa ating mga kabatas, natandaan nyo po, hindi po korte talaga ang Lupon. Again, inuulit-ulit ko yan. Huwag kayong matatakot. Hindi porkit pinalupon. Iba nagagalit. Pinalupon ako, attorney, paano gagawin ko pang hindi ako dumalo? Baka mamaya matalo ako. Hindi kayo matatalo. Dahil pagkakasunduin lang kayo. Ngayon maraming nagsasabi, eh pinagkakasundo lang pala, hindi lang ako pupunta. Eh kaya lang ho, it's your choice, pero wag niyo sayangin yung pagkakataon na magkaroon kayo ng oportunidad na makipag-usap. Kasi alam mo, sa totoo lang, ako lumaki ko sa paniniwala that all feelings are actually legitimate.
0: Correct. Yeah.
1: Kung baka minsan nakala natin, tayo lang yung nasaktan. Minsan nasaktan din yung kasama mo eh.
0: Uh-oh.
1: Kinakailangan lang ma-recognize.
0: You do not just invalidate. Uh-oh.
1: You do not invalidate.
0: Tama naman.
2: Eh paano naman yung mga barangay officials o miyembro ng Lupon na imbis na pagbatiin, eh para bang ano, parang pinupush pa.
1: Kasi diba? Nananakot sila. Well, pwede mong ireklamo yan, ano, because that could be a ground for an administrative sanction against them kasi hindi naman trabaho ng Lupon yan eh.
0: Kung meron kayong reklamo naman po sa mga Lupon or sa any members of the barangay, pwede nyo po silang ilapit sa DILG kasi under po yan ng DILG. Attorney, last na lang, kung halimbawa bang kasi yung may naglalapit sa atin ng tulong yung utang sa mga pera-pera, may amount ba yan? May specific amount ba na ito pwede lang dito sa Lupon? Ito, or totally hindi?
1: Basta magkabarangay kayo, pwede kang pumunta ng Lupon, lalo na kasi kung civil cases nga lang yan, at magkabarangay kayo at wala namang kulong dyan, baka pwede mapag-usapan. Kasi sayang talaga yung pagkakataon, hindi ba? Kung hindi mo dadaan sa Lupon eh.
0: Tama.
2: Para mas konti na yung mga kaso na hawakan ng
0: korte. Paano kung yung nasa Lupon din yung kina-question mo, yung kaaway mo?
1: Of course, mag-inhibit siya doon, hindi ba? Pero,
0: hindi siya pwedeng sumali sa...
1: Madalas na nangyayari talaga yan. Minsan nakakaaway mo yun sa mga
0: barangay,
1: Lupon.
0: No?
1: Kasi, yung mga miyembro ng Lupon, hindi rin natin mapipili ng tama. May mga miyembro na chismosa halimbawa.
0: Tama.
1: May mga ganyan, chismosa na miyembro ng Lupon. Alam mo yun, yung medyo babae na maliit na mataba na...
2: Grabe!
1: Natapos, yung buhok hindi nagsashampoo. Kadalasan ganyan yung mga itsura ng Lupon. Alam mo yung talagang nasa barangay. Alam mo yung ganun.
2: Pero nakakatuwa sa may bandang Sagada yata, yung kundi yung nagkakamali. Ang mga Lupon taga-pamayapa nila, mga matatandang babae. na naka-vest sila tapos may hawak lang ng pamatpat.
0: Stick? Okay.
2: Oo,

0: para kung may magpasaway, eh, yung mga elders talagang...
1: sila nasusuweto.
2: Alam mo, merong African... Before we ano lang move to our TikTok, ha, there's an African proverb. Mm. It says, speak softly and carry a big stick. Di ba?
0: Ibig sabihin
2: nun, ano ka lang, ayos ka lang, kalma ka lang, you don't have to pick up fight kung hindi necessary. Mm. Pero, huwag ka umurong kapag meron. So, I always carry a big stick.
0: Oh, wow.
2: Anyways, Rico Jan, but I didn't say speak softly.
0: O, di ba, pinahamak mo rin sarili mo.
2: Ayoko sa'yo, Ewan. TikTok na tayo, TikTok
0: alright,
2: na tayo.
0: Alright, sige mga kabatas, isang minuto, bibigyan po natin ng mga salita o phrases si Attorney Edward Chico para i-relate niya sa batas.
2: Tingnan natin.
0: Para po sa ating segment na tinatawag na TikTok. Alright, so okay. Timer
2: starts now.
0: Tanod.
2: Moy.
1: Tanod. Oo, yan yung tagbabantay sa barangay, di ba? Yan yung mga nakachaleko, tapos meron silang nakachaleko yan. Tapos meron silang batuta. Madalasan batuta.
2: Ayun lang yan, susunod ko na sana, batuta.
1: Batuta.
0: Ayan.
1: Magaling basuka dyan, may malaki, may maliit. Yung batuta ko, malaki. Oo, meron ako sa may malaki talaga.
2: Isa, Atty. Chico.
0: O, barangay hall.
1: Barangay hall, edi, dyan nagdaos ang mga barangay. Yan yung opisina nila.
2: Okay. CFA or Certificate of Action.
1: Certificate of Action, kailangan mo yan kasi madidismiss yung kaso mo sa korte pagkawala.
0: General Assembly.
1: General Assembly. Assembly yan ng mga general. Ibig sabihin, general yung mga tao.
0: General yung mga tao.
1: Ano pa?
2: Cap.
1: Ano?
0: Cap.
1: Anong cap? Sumblero?
2: Sikap.
0: Ah? Sikap.
1: Ah, yung si Kapitan. Di ba si ano yan? Si Bong Revilla. Di ba meron siya TV series siya yung cap?
2: Hindi
1: si
2: na yun.
1: Oh, tapos siya nakulong siya. Nagnakaw sa flood control allegedly.
2: Slander. Ito naman.
1: Allegedly lang.
2: Allegedly lang po. Uy, mga kabatas
1: pa siya, hindi pa siya presumed. Hindi pa siya guilty.
0: Oh, yes.
2: Tama.
0: Allegedly. Magandang hapon po sa lahat ng mga kapitan at kapitana sa buong Pilipinas. Okay. Mga kabatas, ito ha, kabatas natin na lumapit sa Basta Batas Online Edition dahil sa palpak na investigasyon ng police.
1: Okay, palpak naman pala
0: Ano na kaya ang status nito? Abangan natin yan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
0: Alright mga kabatas, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong panghapon na programang Basta Batas at ating text line, huwag kalilimutan, 0939-431-1244. Ito na, libreng payong legal para po sa ating mga kabatas. Ito, ang unang problema, napakahaba nung binigay niyang problema,
2: Teka, sige. Ganito muna ang gawin natin. Habang si Siguro, let's skip that part muna, yung question na yun, because masyado po siya talagang mahaba, mga kabatas. Para siyang sulat. So, what we're gonna do is, I'm gonna have... Kali, can you please, what's this? Can you please summarize itong tanong na to? Pero, bago po yung questions natin, mga kabatas, if you remember, meron pong palagi kami sinasabi dito na Basta Batas online edition, hindi ba, Attorney Rico Jan? Mm-hmm. Every Tuesday po yun ang hapon, ang schedule na po natin is 4 o'clock, okay? From 2 to 4 sina. From 2 o'clock, ginawa po natin 4 o'clock. Mm-hmm. And it was in this segment po, in this program po, sa social media lang po yan kasi, kasama po natin noon si Attorney Alex Erese. May tumawag po sa atin, may humingi ng tulong regarding dun sa anak niya na nakipaglamay at hinabol, may nakaaway, hinabol ng panaksak ng kutsilyong malaki. Hindi naman, thankfully, hindi naman po mga kabatas namatay. Hindi naman kasi nasaksak. Pero hinahabol siya, maraming nakakita, at nakunan pa ng video, yung may hawak ng pangsaksak, hinahanap yung lalaki, pinuntahan sa bahay. And then ngayon, ang problema po dito, ang naging problema po dito, nung dinala na po sila sa presinto, nung nagpunta po sa presinto yung magulang, hindi nga po tinanggap nung pulis kasi yung video, kasi sabi parang trespassing lang yan, hindi siya talaga evidence. Panoorin po natin muna itong video na to bago ko ipagpatuloy yung update tungkol dito.
6: Ha? Ay, patay tayo dyan. Nawala daw yung wallet.
7: Wallet mo, kalagay.
8: Pane, tawagin mo pane yung barangay doon, pulis!
2: Ayun. So, dun sa video na yun, nakita nyo, kinuha niya,
0: may panaksak.
2: Oo, nilabas na yung kutsilyo. Kasi ang nangyari dito, attorney, nung inilapit nga sa atin to, yung po kasing pulis, yung investigator dyan sa Santa Rosa, ang sabi sa kanya, hindi, pumunta ka muna ng barangay, ng Lupon. Tatlong beses kayo mag-meeting at kung sa kakabibigyan ng certificate to file action, sa kakababalik sa akin. Mm-hmm. Ang sabi nung so hindi ngayon, in other words, hindi nahuli yung may dalang kutsilyo. Hindi rin pinakita yung video na yan, hindi rin tinanggap ng police kasi ang sabi, lang daw yan at issue ng trespassing. Kahit kitang-kita mo, attorney, dun yung kutsilyo. At ang sabi, hindi rin naman daw nasaksak. So, hindi rin namatay, hindi nang saksak, doon ka na lang muna sa barangay. Lumapit nga po sa atin, sa Basta Batas online edition, at sa tulong po ni Attorney Alex Erese, binigyan po ng instructions na bumalik, yan is not qualified anymore. Kagaya na pinaliwanag ni Attorney kanina, criminal kasi na yan. Di ba, Attorney? Attempted murder, ang tawag dyan, di ba? Tama ba?
1: Okay, paliwanag muna natin.
2: Ay, wala siyang mic.
1: Paliwanag muna natin para maintindihan natin maigi, no? Unang-una sa lahat kasi, pwede bang aresto yun ng police on the basis of the video? So, yun yung unang-unang tanong doon, hindi ba? So, tandaan po natin, pwede lamang pong aresto yun ng polisiya ng walang warrant. Kapag nakita niya, may personal knowledge siya na yung krimen ay ginawa, kagagawa pa lamang, or gagawin pa lang. So, ibig sabihin, may personal knowledge siya na yun ang nangyari. Kadalasa, pag meron ng mahabang panahon ang lumipas at saka ka pumunta sa polis, hindi mo na sila pwedeng pilitin talaga na mang-aresto. Bakit hindi mo sila pwedeng pilitin mang-aresto? Kasi by that time, ang remedy mo na is not really to go to the police to ask them to effect an arrest. Kasi nga, hindi na siya papasok to sa warrantless arrest na valido. Kasi matagal nang nangyari . So magiging remedy mo niya yan kung magkapitbahay kayo at maliit lang yung kaso, tama naman na pumunta ka sa barangay, hindi ba? So, syempre, pagpunta mo sa barangay at yung kaso nyo ay hindi naman lampas na isang taon ng pagkakulong, pagbabatiin kayo kagaya na idiniscuss ko kanina.
0: Correct.
1: Ngayon, kung ang kaso naman ay mabigat, because in this case kasi, pwede mo sabihin attempted homicide, for example, or even attempted murder, hindi ba, na napigil lamang, hindi ba? So, if that would be the case, lampas isang taon niya, pwede ka nang dumiretso sa piskalya.
0: Okay.
1: So, magpa-file ka ngayon ng tinatawag po na complaint affidavit para makakaroon ng preliminary investigation. So that should actually be clarified. Again, ulitin ko, hindi ho porkit may nangyari, automatic, pwedeng arestuhin ng polis. Mm-hmm. Pwede ho yan arestuhin ng polis kapag katatapos pa lamang. Kasi pagkakatapos pa lang, tapos biglang magre-responde sila, mag-i-investigate sila. Uh-huh. Kadalasan sa investigation nila, magkakaroon sila ng personal knowledge that it was committed. At tapos, base doon sa mga datos, maaari silang mang-aresto. Pero pag tumagal na, mahirap na i-justify po yung tinatawag na personal knowledge at katatapos pa lang. Mm-hmm. Matagal nang nangyari. So, yun ang gusto kong i-clarify. Hindi ko alam sa kaso na yan, kung matagal na silang nakapunta sa police.
2: Kakatapos lang, attorney.
1: Okay, ngayon, kung kakatapos pa lang, ganito naman yung gagawin dito, ha, di ho ba? Mm. Hindi na nga na-aresto ng police.
0: Okay.
1: Ibig ba sabihin, wala na kayong laban? May laban pa din kayo, pwede naman kayo magdemanda na nga doon sa piskalya. Mm-hmm. Ngayon, ito ang magandang tanong, papaano yung video?
0: Yes.
1: Kasi nagiging issue yung video, eh. Sinasabi nyo kasi sa akin, kitang-kita doon, may kutsilyo, eh. Bakit sinasabi, trespassing lang? Linawin natin, unang-una, kapag may video, hindi ho automatic na admissible yan as evidence.
0: Ah.
1: O, akala kasi ng mga tao, pag ba may video, automatic na ebidensya yan.
0: Na to,
1: hindi, kinakailangan i-present mo yung taong kumuha ng video.
0: Ayan.
1: O, diba? Kasi, halimbawa, ito, nakuna ng video, hindi naman alam kung sinong kumuha.
0: Correct.
1: Yung possibility na hindi yan ma-authenticate ay napakalaki. Baka mamaya spliced yan, hindi ba?
0: Okay.
1: O, pangalawa naman, bukod dyan, pagdating sa korte, pinipresent mo rin yung kumuha ng video. Mm-hmm. Pag hindi mo na-present yan, hindi yan pwedeng tanggapin. Kasi nga, nagkakaroon ng issue sa tinatawag na chain in custody.
2: Yes.
1: Ang video kasi, given the technological breakthroughs that we now have, pwede mong imanipula. Pwede mong, may AI na nga ngayon, eh.
0: Correct.
1: So which is why hindi mo basta tinatanggap yan. Ngayon, yung allegation naman ng police na trespassing, on the basis of the video lang, hindi mo rin pwedeng sabihing attempted murder yon dahil may dala siyang kutsilyo. Diba? Hindi mo rin pwedeng automatic sabihin na yun ay sinaksak. Kasi pinakita lang doon pumasok na may hawak ng kutsilyo, eh. So at best siguro, pwedeng sabihin mo nagkaroon ng threat, hindi ba? So ang ibig sabihin, on the basis of the video itself, hindi mo pwedeng sabihin may attempted murder. Kasi nakita mo lang may hawak ng kutsilyo, pumasok sa bahay, tas nawala na, eh.
2: Okay. Paano kung attorney...
1: Paano, sige.
2: Paano kung ang reklamo kasi nung nanay is hinahabol yung anak niya with...
1: Ito na nga kasi binanggit siyang kanina. Ito nga sasabihin ko, ang magiging basis mo, hindi yung video, kundi testimonial evidence.
2: Testimonial evidence.
1: Testimonial evidence. Evidence. So dapat ang ginawa nila nung pumunta sa Cebu Police, nanumpa sila na ito yung mga nangyari, ayun, pumunta kayo.
2: Attorney, yun nga daw rin ko dyan. Unfortunately kasi, hindi sila pinanumpa nung police. Right after when the incident happened. At attorney, may dala silang witness, hindi rin tinanggap pa nung police, nung investigator, kasi kamag-anak daw.
1: Ang problema kasi, that becomes to another issue. Of course, you can hold the police liable dahil parang ang nangyari, hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. But at the end of the day, it doesn't prevent you from filing a case.
2: Yes.
1: Kaya lang, wala na tayong magagawa, hindi nga inaresto. So ang gagawin mo, magpupunta ka na talaga sa piskalya, magsasampa ka ng kaso. Sasabihin mo attempted murder. Ngayon, anong gagamitin mong ebidensya para sa complaint affidavit mo para malapas, mapalabas mo ang attempted murder? Yung video, importante.
0: Okay.
1: Kaya lang, that video is not enough. Kinakailangan magbigay ng affidavit, mag-execute ng affidavit, yung kumuha ng video, yung may-ari ng phone, yung talagang kumuha.
0: Paano pag ayaw niya?
1: O pag ayaw niya, magiging problema, hindi yan ang magiging admissible. Yun nga ang problema sa video. Meron kasi tayong electronic evidence rule.
0: Correct.
1: Or rules on electronic evidence na hindi porket kinuna ng video is automatic na... admissible siya. So that's very, very clear.
2: The same is true for CCTV, no?
1: Pangalawa, bukod naman doon sa video na yun, marami pa namang ebidensya, yung mga nakakita.
0: Yung
1: nanay, nakita niya.
2: Kahit kamag-anak pwede, di ba?
1: Pwede sila mag-execute ng affidavit na kumuha ng kutsilo tapos naghabulan sila.
2: Mm-hmm.
1: Buti na lamang hindi tinamaan, nagsanaawat. So that could be a case for attempted homicide or murder as the case may be.
2: Mm-hmm.
1: So yun lang, kailangan ko lang bigyan ng linaw na ganyan ang pagpapaliwanag dyan. Yung mga pulis na gumawa ng mali, kung sa tingin mo ay talagang personal ka, hindi nila ginawa nila, pwede ka magreklamo sa PNP because that could amount into an administrative sanction. But that is another story. Eh, kung di ka makamove on, dinimanda mo yung police. Kaya lang right now, dahil hindi na nga nahuli, hindi mo na pwede ipahuli ulit. So kailangan magdemanda ka na ng kaso.
2: Okay. Ayan. Ang kagandahan po nito mga ang ganda ng paliwanag ni Attorney Edward Chico, di ba? Another splice natin yan na ayun. As I've said po, yung update po dito, nakausap na natin kasi yung both the investigator at saka yung nanay na nag-complain. So kinausap po ng basta batas yung investigator sa Santa Rosa at piniliwanag po namin nga kagaya rin po ng sinabi ni Attorney Chico na dapat po may proseso, dapat dumaan sa tamang investigation process, hindi po ba? So long story short, yung investigator po na yon nakipag-cooperate po sa amin at pinatawag po ulit yung mag-ina and then inadmit po yung kanilang sinasabi at eventually tinulungan po sila na makapag-file ng kaso hinggil nga po dito sa issue na to. So yung pong nanay na nagtiwala sa basta batas, thank you for trusting us, at yung pong investigador na muntik-muntikan ng kakasuhan ng admin case sa PNP hindi nakakasuhan kasi nga actually nilibre pa niya ng pamasahe.
0: Bumawi.
2: Tsaka binigyan pa doon ng pangmeryenda, ma'am. Binigyan po kami ni Sir ng pangmeryenda.
0: O, diba?
2: Oo. So, kung meron po kayong tanong o nanghihingi kayo ng tulong na meron kinalaman sa legal, ang aming pong basta batas helpline ay 0939-431-1244 o kaya pwede niyo po kami i-message sa Facebook, YouTube, TikTok. Okay. Yan. Rico John, next question. Oh. Ay, may caller ba?
0: May caller na tayo?
2: Wala pa. Oh, sige, nire-ready pa lang. Okay, Rico John.
0: Parang nawawala lahat dito sa...
2: Nawawala lahat yung tanong. Oo. Nawala lahat yung tanong.
0: Paki-check na lang natin.
1: Ayan, okay. Meron pa ba?
2: Alright, meron, attorney. Oh, okay, Rico John, go ahead.
0: Sandali. Mm. Ito. Ang sabi dito, natanggal po kami ng kasama ko sa trabaho, dahilan lang po na nag-TikTok po kami. Galing kay Kelvin ito. Ano daw ang pwede nilang gawin?
1: Unang-una sa lahat, bakit nga ba naman kasi kayo nag-TikTok? Hindi. Baka yung... Tapos yung TikTok niya pa, yung may koryo.
0: Oo, diba?
1: Hawak mo.
2: Ang pangit. Bawal ba yun?
1: Hindi, ang problema kasi siyempre, pag may trabaho ka, hindi naman pwedeng magti-TikTok ka. No? Lalo pa, ang TikTok pa, ang problema dyan, hindi naman niya para isang minuto lang. May practice yan, nagkakamali-mali yan, paulit-ulit yan. So kung nakaka-apekto sa trabaho mo, pwede kang maparusahan. Ang question lang, would that be enough? Natanggalin kayo, hindi ba? So ano ba ang mga standards na ginagamit? Una, depende sa nature ng work mo.
0: Okay.
1: So yung pagti-TikTok could actually amount to removal from the service. Halimbawa, nurse ka, di ba, may operasyon doon ka, nagti-TikTok ka. Alam mo yung gunting? Dala-dala mo yung gunting. Hawak mo ang beat.
2: Kadiri.
1: Di ba? Hindi naman pepet. Buksan mo. Papasukin mo. Habang inooperahan ng surgeon. So yung pati-TikTok mo, that could amount to an acquittal. Pero kung halimbawa naman, maayos ka naman magtrabaho talaga at nag-TikTok ka lamang, baka pwedeng masuspindi ka lang or baka pwedeng ikaw lang ay may parusa lang na maliit.
0: Pero
1: di ba?
0: Ito, natanggal siya.
1: Kasi pag tinanggal ka, kinakailangan kasi commensurate yung nagawa mo para correct mag-merit ng pagtanggal. Kasi ang nakalagay sa labor code, you cannot be removed from your work unless it is for a valid cause.
2: Uh-huh. Diba? Pero ito, attorney, tinatakot to sa... Teka, basahin ko yung buong ano niya.
1: Iba
2: kasi tumatawag kami dito sa kanya pero hindi na siya nasagot. Okay.
1: Sige, let's go.
2: Pero gusto niyang kausapin sana si attorney Aine. Ito, basahin ko. Pinagsulat po kami sa type writing ng resignation na kusa naman, na kusa kami nagre-resign. Tinakot po kami kaso wala po kaming proof na tinakot kami.
1: Okay, unang-una, bakit mali yan? Ano? Kasi pagka ikaw ay nag-resign kasi, hindi ka na makakakuha ng separation pay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi you do it voluntarily.
2: Oh, no.
1: But in reality, hindi talaga sila pinag-resign, sila'y tinanggal. Iba yon, ha?
0: Mm.
1: Tandaan po natin, halimbawa sa opisina, ikaw ay nag-resign. Mm. And you do it voluntarily. Ika nga ay talagang wala kang reklamo, pumapayag ka, nahiya ka, mag-resign na lang ako. Wala ka ng habol sa kumpanya kasi voluntarily you resigned, eh.
2: No.
1: Kasi pagka tinanggal ka, kapag yung pagkatanggal sa'yo, it amounts to what we call an illegal dismissal, hindi valido, hindi makatwiran, hindi batas, hindi reasonable, hindi makabatas. So maaari kang magreklamo, no? Either mapabalik ka, reinstatement ka, or makahimik ka man lamang ng separation pay plus payment of other forms of damages. Mm-hmm. So diba, ngayon, Ang kaya ang ginagawa ng mga kumpanya, ang ginagawa, tatakutin ka, alam mo, kaysa tanggalin ka namin, mag-design ka na lang. Mag-resign ka naman ngayon. So sa mga empleyado, wag yung gagawin yan kasi ang presumption, pag ikaw ay nag-design, wala ka nang makukuha, hindi ka nang makakapaghabol. So ang gagawin mo dito, patunayan mo na hindi ka talaga nag-design voluntarily, na ikaw ay pinilit lamang, ikaw ay tinakot lamang. At pagkatapos, magpunta ka na doon sa NLRC. Bakit? Dalawa ang na-violate sa'yo. Unang-una, yung karapatan mo, yung procedural due process, hindi lang notice. Dapat nabigyan ka ng pagkakataon talaga na magpaliwanag. Eh dito, imbis na magpaliwanag, imbis na magkaroon ng investigasyon, imbis na magkaroon ng hearing, ang ginawa, ipinilit kang mag-resign, which I think is not lawful, ano, hindi makatwiran ito. Pangalawa, kagaya nga na sinabi ko, yung nagawa mo kasalanan, hindi naman yan dapat yan sapat para matanggal ka. But as I said, depende naman yan kung ano halimbawa ang nature ng trabaho mo. Halimbawa, nasa nagtataksi ka. Ikaw habang nagdadrive ng taxi,
0: nagtitiktok
1: ka, hindi naman pwede yun, hindi ba?
0: O kaya nandun ka sa tuktok ng building, nasa crane.
1: Okay, ano kayo, yung Meralco ka?
0: Oo, yun sa poste.
1: Hawak mo yung mga kuryente. Buksan mo, papasutin mo. Yung mga ganun.
2: O kaya kakanta ka ng long distance.
1: O hindi namin alam yan, pang matanda na yan.
2: Wow, grabe naman po. Nakakainis naman.
1: Ang mga inaano namin, mga usong TikTok.
2: Mas matanda ka sa amin, energy ko, yan ako sa'yo.
1: Hindi ko na alam yung telephone na yan. Hello, ang alam ko, mobile phone.
2: Alam na yung title ng kanta.
0: Pero alam mo yung title ng kanta.
1: Oo.
0: Telephone.
1: Pero hindi ko alam yung kanta.
2: Wait.
1: Hindi ko pa narinig. Alam mo ako ba't alam ko yung title?
2: Bakit?
1: Eh kasi yung mga kagaya mo laging binabanggit sa akin, pakinggan ko daw. Hindi ko pa napakinggan. Pero nabasa, pero may lyrics na naglagay. Ano yung lyrics na sinabi mo?
0: Long distance.
1: Naging pamilyar sa akin. Sabi ko, parang yun yung sinabi sa akin.
0: Oo,
1: pero hindi ko pa talaga narinig.
0: Hindi pa talaga.
1: Oo. Ano ka ngayon? Alam mo na naman.
2: Oy, hindi mga kabatas, meron tayong ano, color, I think.
1: Let's go na ngayon na. Hindi, ayoko na. Gusto ko ngayon eh.
2: Asensya na kayo.
1: May break pa ba?
0: May break pa tayo.
1: May break pa.
0: Alright, mga kabatas, mamaya abangan ang ating color. Mga kabatas, kapatid sa kapatid, dahil sa issue ng sinanlang lote, ano ho kaya ang nangyari sa kabatas nating nagtatanong kung ano ang solusyon? Susunod pa rin ho yan dito po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, nako, ito ang libreng load o Maya o GCash ang ating pamimigay. Well, mamaya ho yan, ano? Abangan po ang ating go signal. At syempre ang ating katanungan ho para sa araw na ito, eto, pakinggan niyo po na mabuti. Ang mga kasong kriminal ba ay pwedeng dinggin ng lupon ng barangay? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi? O letter C, depende kay CAP? Ulitin ko po ha, ang mga kasong kriminal ba ay pwedeng dinggin ng lupon ng barangay? A, pwede, B, hindi, o C, depende kay CAP. Alright mga kabatas, you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga pilinghimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network, Big Sound FM at Big Radio. Napapanood din po at napapakinggan ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM at sundan po kami sa Facebook, sa YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
9: Issue Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
10: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
11: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
10: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
12: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
0: Hello po sa mga nakikinig sa atin. Ito pa rin po ang Basta Batas. At alam nyo ba ngayong May 16 is tinatawag nila na na-search ko yun. Sabi nila, today is National Love a Tree Day.
1: Yeah. Alam mo, National?
0: National Love a Tree Day.
2: Hug a tree.
0: Hug a tree. Love a tree.
1: Ano nga yung, di ba may tula dyan si Joyce?
2: Joyce Kilmer.
1: Sabi niya, poem, I think I shall never see a poem as lovely as a tree. Poems are made by fools like me.
2: Na ginamit ni Lauren Legarda.
1: Only God can make a tree. Paano ginamit ni Lauren Legarda?
2: Oo, yung lunti ang Pilipinas.
1: So, ibig mo sabihin, ma-epal itong si Senadora?
2: Hindi, ikaw nakaisip ng epal.
1: Hindi ko naisip, tinatanong ko.
2: Ganyan bagay.
1: Kung naisip ko, sana sinabi ko, epal siya. No? Sabi ko, yung ba ang sinasabi mo? Gusto kong linawin.
2: Sinasabi ko lang naman.
1: Linawin natin, yun ang gusto mo sabihin. Mamo, Mama, kung sino man yung may kaugnayan kay Senator Legarda dito, inaano kayo Mama Epal kayo. Yun ang sinasabi mo eh.
2: Wala akong sinabi ganun.
1: Parang gano'n anyway, ang sinasabi mo.
0: Yung tula na yun, dun, makikita nyo yan sa Kenon Road.
2: Makikita mo rin yan dati sa South Luzon Expressway.
0: Meron yun. Para habang umaakit ka ng Kenon Road, nababasa mo yan.
2: May caller tayo.
0: Okay, may caller tayo para sa Libreng Payong Legal. Hello, magandang hapon po. Hello. Nandito na po si Attorney. Ano po ang tanong nila?
13: Magandang hapon po, Attorney.
1: Magandang hapon po. Ano mo po ang mapaglilingkod ng aming programa po sa inyo po?
13: Ay, tatanong ko lang po sana, Attorney.
1: Sige
13: po.
1: Po
13: sa, kasi kami, ako ay isang security guard.
1: Opo, sige po. Ano nangyari po?
13: Ngayon po, kung halimbawa po sa kami po ay tinanggal ito sa isang kumpanya na aming pinaglilingkuran sa ngayon.
1: Mm. Pag sinabi pa kumpanya pinaglilingkuran, yung agency ang natanggal sa inyo o yun mismong kumpanya na kung saan kayo nakadetail?
13: Tapos na po yung kontrata since na halimbawa palban kami.
1: Tapos na yung kontrata doon sa kumpanya mismo?
13: Apo. May makukuha po ba kaming separation fee, Attorney?
1: Ganito po yan, sir. Nasa general rule kasi, ang employer nyo po talaga dyan ay yung pong security agency. Oo. Kasi ang nangyayari dyan, pumasok kayo dun sa tinatawag na job contracting service. Kung sa general rule, I would assume kompleto ang mga papeles. But I assume may papeles naman ito. May mga certification at accreditation na ito. Yung pong lumalabas na pinagtatrabahuhan yung security agency, yun po ang employer ninyo. Tapos kayo po ay inilalagak lamang na sa mga kumpanya na kung saan ay customer noong security agency na pinaglilingkuran nyo. Halimbawa, ako ay galing sa isang security agency, ako ay dilagay sa isang kumpanya para maging security guard. O pag natapos ang kontrata ko doon, ako po'y babalik dapat sa aking mother unit sa security agency at kayo ihahanapan naman po kung saan kayo pwedeng ilagay uli. O yung po, as a general rule, yung pong kumpanya, hindi po sila liable na magbigay ng separation pay sa inyo sapagkat sila po ay hindi ninyo talaga employer. Maliban na lamang, if you can make an issue out of it, palabasin nyo na instead of job contracting, it's labor contracting. Ano ibig sabihin ng labor contracting? Lumalabas na ginamit lang nila yung security agency, pero ang may control sa trabaho ninyo, ang talagang nagsasabi sa inyo ng mga dapat gawin, hindi ba? Naka-payroll talaga kayo, doon talaga doon sa kumpanya na yon. So, that could be a different story, but you have to allege that. But as a general rule po, hindi kayo makakahingi ho talaga ng separation pay sapagkat hindi naman ho kayo empleyado nung kumpanya na pinaglikuran nyo sapagkat babalik kayo palagi doon sa security agency nyo. Malinaw po?
13: Apo. Pero sa halimbawa po, after niya sa agency, may makukuha po kami.
1: Tinagal ka na ba ng agency?
13: Apo, kung halimbawa. Kasi papalitan ko ang agency po eh.
1: Ah, dapat hindi ka tatagalin ng agency kasi nga isa yung sa mga pananagutan nila, ililipat ka lang dapat palagi. Diba? At kung ikaw naman ay kailangan tanggalin dahil nalulugo yung security agency, eh may karampatan ka dapat pabuya doon na separation pay. Dahil hindi mo naman, normally may mga ganung proseso. O, pero kadalasan na ginagawa, inililipat ka lang dapat. Malinaw po?
13: Apo, apo. Malinaw po.
1: Okay. Maraming salamat po, opo.
0: Alright, thank you very much. At ingat po kayo.
1: Ingat
0: mga
1: po kayo.
0: Jaguars. Mm, mga jaguars yan eh.
1: Kasi, kaya ba siya jaguars? Kasi guardia.
0: Guardia, no? Oo. Di ba masakatakot jaguar, di ba? Kasi sa ano, guardia, security guardia. Alright. Okay, eto naman susunod na ano na katanungan. Ang sabi dito, Attorney Edward Chico.
1: Oh, yes. Oh, naman. Wow.
0: Ang problema ko ay ang kapitbahay ko na nag-encroach sa lupa ko ng 100 square meters.
2: Mm. Ay, nasagot na natin
0: nasagot
2: to. Hindi ko siya na-update. I'm so
1: parang
2: sorry.
1: Parang last week pa yan eh.
2: Na kailan ba to?
1: Sorry po, nasagot na yan.
2: Eto, sabi nito, ako ha, babasahin ko. Verbatim po mga kabatas ha.
0: Sige nga.
1: Ibig attorney. Sabihin, word for word.
2: Attorney, tulungan sa dule. Kung tagal na, na taon, sabi nila sa dule. Mula lang 2022, ang taon 2025 year, tulungan nila. Mula 1999 to 2021 year, tulungan nila. Tutulungan
0: nila. Dami tulungan, ha?
1: Well, siguro, hindi, sasagutin natin. Legitimate question pa din yan.
2: Tama naman, tama naman.
1: Ang unang-unang gagawin nyo po, pumunta kayo sa Lunita. kasi, paglakad kayo na konti, malapit na doon yung dule. Hindi, totoo, malapit na doon yung dule. Ngayon, pag wala nangyari sa dule,
2: hindi,
1: totoo, pupunta kayo sa Inilarsi.
2: Akala ko naman, seryoso.
1: Ay, pero joke lang po yan. Hindi po kami, hindi po namin pinagtatawanan yung mga accent
2: ay, hindi.
1: Po.
2: No.
1: Hindi ko lang kasi maintindihan. Eh, di syempre, hindi ko maintindihan. Hindi yung sagot ko, hindi din maintindihan.
2: Pero din.
1: Ay, pabihira na yan.
2: Let's attempt.
1: Hindi, may tanong talaga. Sige. Anong nangyari po punta sila sa dole?
2: Hindi. Attorney, hindi tinulungan sa dole.
1: Ang nangyari po punta sila ng dole.
2: Yes.
1: Ang problema, yun, kasi ganito po yan eh. Pag pumunta ka sa dole, may mediation na effort yan eh. Pagbabatiin kayo, pagkakasunduin. Anong nangyari, walang nangyari. Mm-hmm. Ano ngayon ang tanong niya?
2: Paano daw ang gagawin? Kasi sa ano to, sa Dole, sa Ipil, Zamboanga,
1: okay.
2: Sibugay.
1: Pagka ganoon, pumunta na ho kayo doon sa NLRC, sa National Labor Relations Commission. Kasi pwede na kayong magsampa ng kaso. I would assume, baka illegal dismissal yan.
2: Kasi sa Dole, yung mag-aayusin ka sana.
1: Kasi ang Dole, wala sila jurisdiction sa employer-employee relationship. Eh. Ang merong adjudication
0: NLRC.
1: Dyan ay
2: NLRC.
1: I'm so sorry, NLRC.
0: Oh, ayun.
1: Nakaintindihan din naman pala.
0: Diretso na sa NLRC.
2: Sabi naman dito, Attorney Erico Jan, Attorney Edward Chico, tanong ko lang po kung pwede din po ako magsampa ng kaso kahit naunahan na po ako.
1: Well, pwede naman. Baka talo ka. kahit sino naman pwede magsampa ng kaso. Hindi ba? But actually po, hindi totoo yun na pagka naunahan ka, hindi ka pwede magsampa ng kaso. Siyempre, pwede kang mag-counter. Ngayon, sa bandang uli, ang importante, sino may ebidensya na mas mabigat, sino yung mas paniniwalaan, sino yung makakapagsabi na ako talaga ang agrabyado at wala akong kasalanan, eh yun ang mananaigan. Kadalasan kinakonsolidate na yung kaso na yan. So, halimbawa, ganito, this is how you do it, hindi ba? Kung kasong civil yan, sinampahan ka niya ng kaso, hindi ba? So, pag sumagot ka doon, pwede ka nang mag-counter doon. Sabihin, lahat ng mga, ano nga tawag doon? Anong tawag ka doon?
0: Yung...
2: Ano yun?
1: Hindi, yung kapag ka sumagot ka, tapos may counter ka rin, na hinihingi ka rin. Anyway, nawala lang sa isip ko. Naglo-law school ka, alam mo yan eh. Hindi. Para kailangan pong mag-aral talaga.
0: Correct.
2: Hindi pa nga siya graduate.
1: Ayun na nga eh. Dapat hindi sumagot.
2: Dapat
1: hindi sumagot.
2: Sobra naman
1: si Rob.
2: Alam mo.
1: Ano yan? Tiro lang din hindi ko.
0: Uy, hindi. Eh kasi, sanayan sa ganyan.
1: Ano tawag doon? Hindi, ganun talaga sa loob. Hindi, ano tawag doon? Yung counter something.
2: Counter, count.
1: Hindi. Lalo hindi mo alam. Magmamarunan ka na naman eh.
2: Hindi ako abogado.
1: And then, ang point ko lang, kung civil case yan, di ba magpa-file siya ng petition or complaint niya?
0: Complaint.
1: Pag nag-file siya ng petition niya, pagka sumagot ka, in the same answer, yung mga counter na hinihingi mo, ay pwede mo rin ilagay. Nakalimutan ko lang po yung tawag, pero mamaya pag naalala ko.
0: Correct.
1: So, pwede mo lang ilagay doon. Mm. Pagka naman criminal case, halimbawa, sinabahan ka ng kasong criminal sa fiskalya, di ba, for determination of probable cause. Mm. Pwede ka rin pumunta sa fiskalya, magsampa ka rin ng counter na kaso mo. So, ang mangyayari dyan kadalasan pag nag-hearing, pag-iisahin na lang yan, i-consolidate.
0: Okay.
1: Because they arise from the same cause of action, complaint of as a felony, except na magkaiba lang kayo ng version.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pwede palagi. Ayan.
0: Mm. Nakalimutan ko talaga yung ano na, yung terminology.
2: Okay na.
0: Nakakahiya tuloy sa ano sa instructor ko.
2: Oo nga. Crush mo po. Crush niya yung teacher
1: hindi.
2: Niya.
1: Hindi. Yung crush niya yung teacher niya sa commercial law. Sino nga yun sa corporation?
2: Lagot ka kayo, ano Dayan. Hi, Dayan.
1: Kasi sinasabi naman niya eh.
0: Si Attorney Danny.
1: Ano ang pinili Attorney Danny?
0: Attorney Danny Makatulad.
1: Makatulad.
2: Okay.
1: Wala siyang katulad.
0: Wala kang katulad.
2: Uy, mga kabatas, every Tuesday po ng hapon, 4 o'clock yan. Samahan niyo po kami sa Basta Batas Online Edition. Kasama po namin ang mga abogado ng Insani Think, sila Attorney Alex Erese.
1: Baka pwede nating invite si Attorney Makatulad. Sa tingin mo ni Jericho.
2: I-invite nga namin pwede. Dati. Kinikilig si Rico dyan.
0: Hindi ako kinilig. Dinervyos ako. Alam mo bakit?
2: Bakit?
0: Pinag-recite ako, di ba?
2: O hindi, loyal po yan si Rico kay Dayan.
1: Loyal naman. Sabi niya lang, maganda daw kasi talaga itong si Attorney Makatulad.
2: Totoo naman. Sila Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, at saka sila Attorney
1: Don Victorio, Attorney Charlie Pascual.
2: Uy, hindi siya nag-ano ha.
1: Paano nga, yung Charlie Pascual, siya yung nag-notary sa 18 Marines.
2: Attorney Charlie, shout out. Saka sana si Attorney Argel, no?
1: Pwede si Attorney Argel.
2: Aliw din yun. Lalo na pag mga lupa ang issue sa mga magsasaka. O Rico John Ferrer.
0: Alright, mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok o sa aming YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, and welcome back sa mga nagmimerienda ho dyan. Magandang hapon. Ito na ho ang ating pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Ihanda na po yung mga cellphone dahil itetext po ang aming ang inyong kasagutan sa ating pong helpline 0939-431-1244. I-text din po sa amin ang inyong pangalan, address, ang inyong cellphone number at ang kasagutan para po sa ating katanungan. Ang ating question ay, ang mga heinous crimes ba ay dapat dinidinig sa lupon ng barangay? Ulitin ko, ang mga kasong heinous crimes ba ay dinidinig sa lupon ng barangay? Is it letter A, pwede? Letter B, hindi pwede? O letter C, depende kay CAP? Yan, i-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang inyong pong kasagutan sa 0939-431-1244. Mamaya pong hapon, abangan dahil ipopost po natin kung sino po ang nanalo ngayong araw na ito. Ayan, alright, so... pero may mga sumasagot din talaga, no? Na, ano, no? Ano?
2: Teka, ito kasi si Ato, isa. Nag-show kami, ha? Napaka-unprofessional niya.
1: May mababagin.
2: Uy, wag! Ayoko niyan! Ano ba na ito? Uy, bago magtapos ang ating programa ngayong hapon na to, I just want to particularly shout out po kasi nakalimutan ko previous sa episodes natin. Pasensya na po kayo na natabunan kasi. Hindi naman.
1: Para last week lang.
2: Talaga? Sabi po, yan, ilalagay ko dito yan para makita niya. Ayan. Sabi po niya dito.
1: Wow, Batas Helpline.
2: Diba? Si Texter 7107. Mm-hmm. Ang sabi niya, siya ay taga Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Mm-hmm. Here's what he said. Mm-hmm. Ang ganda ng program niyo po, ma'am, malaman na tungkol sa batas. Mm-hmm. Tapos tatawa ka pa, o, di ba?
0: Nagkatingin na kami naman ni Atty. Georgie kung narinig namin malaman.
1: Ay, wala ko. Hindi ako napatingin sa'yo. Dinadamay mo ko, ha? Dinadamay mo ko. Bakit tayo nagkatinginan sa malaman?
2: Extra na nga, eh.
0: May hinihintay ako.
1: Wala, wala. Ako, tahimik lang talaga ako.
2: Patunay lang po yan ang basta batas talaga.
1: Ay, malaman.
2: Ay, meron po talaga kaming ano, ginagawang tama. Oh, iba. Ayan, uy, from ba, ano nga ba 'yan? As far as Ilocos North,
0: Ilocos Norte,
2: Norte up to South.
0: Negros Oriental,
2: hindi,
0: Negros Occidental.
2: Hindi, hindi, ino South as in General Mindanao, Zamboanga.
1: Para pala tayong Itbulaga, na mapapanood rin sa Channel 5, TV5.
2: So, paalala lang po kung meron po kayong tanong or meron kayong gustong maintindihan sa batas, pwedeng-pwede po ang basta-batas na labitan. Ang paliwanag po ni Attorney Edward Chico, napakalinaw. 0939-431-1244 o kaya sa aming social media pages, pwede niyo po kaming ma-reach. Rico John Ferrer.
0: Alright, so mga kabatas, isa na naman pong malaman at makwelang paghimay sa isyo at batas. Ang ating natunghayan, lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng paghimangmang sa batas para ito ay labagin, alamin ito. Dito po sa basta-batas. Ako po si Rico John Ferrer.
1: At syempre po, no, ito si Attorney Edward Chico na laging nagsasabi na maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Alam mo, minsan naiiyak ako eh kasi hindi ko kalain na abot tayo sa ganitong sitwasyon na marami tayong natutulungan tao. Alam nyo, hindi importante ang bayad. Ang importante dito, yung may natulungan ka, di ba?
0: Yes.
1: Sabi ko nga, sa totoo lang po, may mga lumalapit sa akin para magkaroon ng mga programa na nagawin ko. Sabi ko, pwede kong gawin yan, wag lang po legal advice na related. Kasi pagka ganun po, hindi ko talaga iiwan ng basta-bata. Sabi ko nga, kaya sabi ko sa inyo kanina, kahit malaki yung bayad, di ba? Pero wag lang sobrang laki. Siyempre pag sobrang laki, siyempre iba na yun. Sorry na, di ba?
2: Grabe ka.
1: Pero but nonetheless po, Bruce, direct gusto ko sa, nakaano lang sa akin
2: sa yung
1: picture.
2: Lang,
1: sa akin lang muna, papaalam ako. So muli po, maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ano? At kung may katanungan kayo, wag ho kayong mahihiyang magtanong kasi po, kami ay handa po laging magbigay ng dinding payong legal. Ngayon naman po, eto na yung malaman. Ikaw kasi yan eh. Hindi ko naisip yan. Ikaw nagsabi yan eh.
2: Pag po ako pumayat, mga kabatas, abangan nyo. But anyways, maraming maraming pong salamat sa inyong suporta. Palagi po namin pinapaalala, kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. This is Jen Galvis. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
14: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.
15: DZXO
16: Doble Uno
15: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: road safety tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista. Maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho. Ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, mula sa Big Sound FM at 1188 DCXO AM.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Crime Prevention Tips. Iwasan ang paglabas sa bahay lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Double One Double Eight
3: Double One Double Eight.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 11188.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba,
1: maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yung nilabyan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO! 11188!
7: 11188!

0: XZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o bitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanongin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble uno. Doble ocho.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan, Sirino, Avaicia, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan, safe ba yan, pinag-aralan mabuti ba yan, effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
4: Double one double eight.